0: 있었고 97.5, 99.5 였을 겨울어라.
1: 로타 로타 나 위키토리아 마키오
2: Pōwhiri mō ngā whānau hau. Ka heke mai te ua I ngā māturuturu roimata o rangi nui e tūake rā. Ki papatuanuku e takoto iho nei, ka rere mai ngā awa iti, he hoa mai I te pō. He tohu o te ora, puna waitia te heke ngā manuhiri ki te whare o tūmona. Ka hakataha a manuhiri ki raro o te pārana, he awa roa. Ka hiko I tonu he tohu o te ora. Ka hikaka ka rongo I te wairua, he taonga e tatū ki rungi te kaupapa o te aho matua, e karangahia nei. Ko ngā kāwai haka heke I tau mai, ngā karangatanga o roto, ko Ngāti Kahu ngai takoto te aupauri, Ngāti Kahu te rarawa, he waka utungarau. Ko te mākere mai o tōna whāriki I te ua, mai runga ki raro, ka nui te mākū. He tohu o te aroha, e rua ngā reo karanga o Raihera Rāuko Terry Ann, I whiriwhiri I Wainganui a Rāua, puta atu ki ngā manuhiri, kia tū honohono ai tātou katoa, haere mai ngaru nui, ngaru roa, ngaru paiwhenua.
1: Rota, rota, ngā Wikitoria, mākio.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.
3: Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te matua ora, te kaihanga, te putake o ngā mea katoa. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu ki rātou kua whiturangitia, huri kauata anō kia kōtu katoa

He tā tai whetū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere. Haere atu rā ngā mate o te wā. Haere atu rā ngā mate o te wiki. O te marama o te taunei e haere. Haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono. Tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe. E oki oki.

Katuku mihi nui atu, ki te wahi ngaro. Mō ngā tu āhua katoa, mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whetu rangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia. Aue te aroha, ki ngā

0: Tiakina te taianga, hei oranga mo tātou,
1: mga haka tupuranga
0: katoa,
1: mga uri haka tupuranga.
0: Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.